0: waaye wax sëñ bi moom sëñ moom li mu ci wax mooy waaw ok sëñ bi ci moom moo wax ne annal kalaama fi asnaahi laa yufaalu illa li muhimmin jiddan, maanaam boo amee lu yitteel dëgg dëgg ci ngay doog a sañ a wax, bu dul loolu doo sañ a wax ci biir ci biir. loolu nag lu yitteel dëgg dëgg nag moom moom nga xam tey boo waxut mën naa yàq, wala tey jaan bi bëgg a matt nit xam nga law nga wax jaan jaan yi ngay wax lijjanti ba mbir ma jaan nga doog a tàmbalaat sa wedd waaw, wala sa kilifa woo la mel ne sab sëriñ ci misaal fi ne loolu am na fa nga ko gisuñ wax wax ne tey tey bu fekkee ne waxtu ñu koy defee farata daa ñëw farata suñu borom jullee koor yooyu loolu bàyyil bàyyil wëdd yi moom ba def farata jëg ba noppi mooy waajibul waqt dégg nga. su fekkoon tey da ngaa nekk ci bërëb boo xam ne sa sëriñu bopp itam loolee la nga koy liggéey nag la muy jëflante la muy jëflante moom loolu moo gën a farata fi nag te bu la woon wala kii mën nga ko wujj waaye boo noppee nga nag nga dem tàmbaliwaat bu waxtu bu fekkee waxtu yi mënta jeex. kon mën naa ne loolu mooy gàttal gi mooy bu ko koy tënkaat mooy wax moom ngir nga wax ci biir wëdd yi day aaje yitte waral ko ka ngay waxa nit bu fekkee ne boo ko tuntu jafe-jafe mën naa am mën nga tontu ko te boo noppee tàmbaliwaat bu sa njàpp itam tojee itam nga gaaw jàppwaat te ñëw tàmbaliwaat dégg nga. bu fekkee mënoo jàppwaat nag nga bàyyi saa yoo ko mënee rek nga doog a jàpp te toog def wëdd yi. léegi nag li mu wax ci xaatim ne laa yaqtaahu al ibada wala laa taqtaahu al ibada foofu it ma damaa jàpp ne fokk sëñ bi wax rek fanaa ko yemale mooy ci xaatim la wax ne maanaam ak jaamu yàlla du ko dog. ci misaal boo doon wëddal xaatim ba mu yàgg ñu noddu sañ ngaa dem julli ñëwaat boo fi waxut illa ida takallama boo fi waxee nag boo ñëwee da ngay tàmbaliwaat xaatim. loolu nag am na ñuy wax ne am na ñu koy jàllale ci yeneen awraad yi xasifa kaamil waaye man foofu rek laa ko yemale ndax foofu rek laa gis suñ bi wax ko te xaatim damaa gis mu am yu wuute ak xasifa kaamil moo tax ma yemale ko foofu. kon loolu mooy gàttalu dars bi maa ngi jégalu bu baax mene ne guddal naa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bu fekkee am nay laaj nga mottalee ko insha allah bismillah waaw bismillah mbake maanaam sëriñ bi nga jaayanteel la jubloo maanaam sëriñ bi nga jaayanteel moom maanaam ngay fexe ba sa digg ak moom nga am buum bu dëgër ku fi dox maanaam sa xol li ñuy defaam lu ñuy wax rabtu alqalbi almuridi bi cheikh maanaam sa xol nga lëkkale ko sa sëriñ loolu dafa am ndax tëbb ci diggante boobu lay jaar loolu mooy moyen di tëbb. léegi nag bu maanaam man nga teewlu suñu mag bi itam ndax itam teewlu suñu mag bi mooy yitte ji waaye suñu mag bi njëlbeen gi ngir nga teewlu ko mën na laa jafe fee teewlu sab sëriñ mën na gën a yomb même suñu mag bi itam yit maanaam boo gisee ñu koy teewlu teewlu yonente bi moo tax te yonente bi day gën a jafe moom ci kuy doog a tàmbali waaye yonente bi ba tey teewlu suñu borom xam nga mooy mbir bi xam nga te teewlu suñu borom day gën a jafe moo tax da ngay tàmbalee ci nii ba tere lay yee di la yomb te loolu njëlbeen bi nga koy def rek boo ko defee ba noppi nag doog a tàmbali nañ jàng ñaan gi koy tàmbali def wëdd bi ba mu jaar nga jàng ñaan gi ba tëj waxuñu nga teewlu ko diiru wëdd yëpp loolu boo ko defee wëñu dara ba tey ñu nga loolu laa jiw lu bakke waaw bisimilah waaw waaw sëñ waaw loolu ñu wax nag moom mooy li war a naam maanaam sëñ bi xam nga ci majmoo bi wax na ne ab sëriñ moom jege dañu ànd ak ci moom dañu ànd ak moom ci lii bàyyi jëlee dañu ànd ak moom ci lépp. sëñ bi sax wax na ci majmoo bi sëñ bi wax ne maa yëpp solo ci seen dund moom loo ci def war nga cee diisoog moom ak sàkku ci ndigalam yi nga xam daa am solo ci seen dund yu seen soowaan yi moom du ko jar xam nga moom booy julli farata wax ne farata suñu borom yi xam nga yooyu it waxuñu ko loolu sëñ bi wax na ko wa maanaam mun a booy julli ne ko ndax damay julli déedéet wala damay kii déedéet yooyu moom waxuñu ko waaye yu am solo ci seen dund yooyu dañ ci sàkku ndigal. léegi nag bu dee lii xew nga xam ne tey moom genn wàll la ñu jox sëñ bi genn wàll la dugal ko suñu bopp li ma daa net li ma kilifa ko xorom moo ko net li ne ma daa am teele ñoom bopp boo xam nee na daa am yu mu xam ci moom yoo xam daal xam naa yàlla gërëm ko mu bëgg ko aaye mu koy di ko wax mu ne ko sëñ bi loolu sama vie privée la daam sa vie privée nga xam ne sëñ bi xamutul maanaam lu ngeen war a jot xanam loolu moom sëñ moom li nga wax ne doo am solo la xëy na bu ko kii bi jëlee moom li nga ci leeral am na solo mooy ab murid moom day bàyyee boppam sëriñ bi maanaam sëriñ moom waxuñu ne nga ànd ak kenn xam nga yaay tànnal sa bopp ba kere nga gis ka la doy sëkk waaye bu la doyee nag boo gisee ka la doyee nag kooku da ngay jaayante moom jaayante nag maanaam bul wax da ngaa jaay sa bopp yàlla nga ko jaay yàlla gisoo ko yonente bi moo ko jëmmal ginnaaw yonente bi ginnaaw gisoo ko moom suñ tubaa ko jëmmal ginnaaw suñ tubaa gisoo ko moom kii nga jaayanteel moo ko jëmmal ndax yubaayicuuna inna alladina yubaayicuunaka انما يبايعون الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم داغا جاي سبب دنگا لغي دنگ موتا سيج موم داغي جاي اندي فو لو خا موم لو ما ديغل ما ديف كو لو ما تيرم باي كو موتا مو وكن لدى الشيخ كميت ودعا نوني مكو واخا مانام مل ميو لول نك موم يمتول موم ki nga xamne waaw seigne magbi man seigne magbi lay wax nañ ko tewlu rek mo gëna gaaw ci yoon na xam nga yoy mom day ki am na nga xamne dañu tewlu seen serigne waye lol batay baxna waye tewlu deug deug mom xam nga yalla ni mu waxe legi moy ci sandi waye yalla jafé ke tewlu ko ni yobut kila jox wëddu dédé wa kila jox wëddu dédé kila jox wëddu dédé mom amna solo waye motax wëddu nak ci dëgg dëgg boko mëna jëri ci sëriñu bop loolu mo gën bu loolu nak fëlen foko mëna jëri baxna waye nak mbirum téwlu da loolu am lu mu wax andu wax lo xamni suhba ruhaniya la bo xamni yaaka na nga amé ko ci sëriñu bop mo gën nga dëkk wuté ci kanam xéet istimdad motax nak koko mom mëna téwlu sëriñu mag rek wa ndax téwlu gi dañu jëgé ni dañ koy def ko lé ma ngeen gën gi rek nga koy def bo ci noppé nak xéet yéne la wa kon wa da ngay connecté ngok ma sha Allah seigne bissou ñu ngok bo ko rek dafa nak xam nga connect dafa nek di connecté connecté wat ben connect ben ngay connecté war ci jël ben gi rek ñu ngok waaw seigne ndigal li mom ben ndigal la wëddu ben wëddu la boko amé ci ben rek am nga ko ci jërëjëf légui wël wëd la wu am ñetti jangine légui na boko xasse am ci wël rek am nga ko ci jërëjëf loolu mom Cheikh Rahman man loolu dama xon né mo bu la neex nga def bu mu yag nga dem ci badiras waye nak man dama ci sédd moy budé khatib mom Seigne Mudlam lam ci waxe mo hatta yaqwa wa yatraqa ak niyabatu al-ali al-kabiri mo moram jugé ci khatib dem ci khafif wala kamil motane xafif it jugé ci dem ci kamil lolou cheikh abdul hasan waxne sulaman lil kamil al mukhraj manam esono la rasul jaar waye eskere la ngir dem ci kamil waye jugé ci kamil la di wati mom lolou la japp ne geurup man nga jugé ci khatim dem ci khafif wala jugé ci khafif dem ci kamil waye nak jugé ci kamil di wati mom lolou dama japp ne geurup ngir fofu la ko tek wa la nga gëna japp def nga ko rek bu do wërëm def nga juroom fuk nga xamne nga tam la nga def ci nga japp juroom fuk rek lol inshallah jotaay bi di ñew dañ ci gëna boss ci fekkul wëddi inshallah taala te da ag ci yalla waliyu xam nga ag ci yalla mom nga ñëk di jënd ag ci yalla juroom nga day ñoo ba tok ni fi xam nga tok lol mbirum matériel la nga ag ci yalla mbirum xol la Seigne Touba bang koy wax da wax ne moy nga dem ba yalla dëkk soxol nga xamne tay lepp yalla nga ci bayyi xal mom ngay gis ci lepp mom ngay jëflantel mom ngay bayyi xal mom ngay waxal mom ngay jëfal donte nit ñi ngay jëflantel nak waye da mel yalla kep mo la tax di jëf ndox do nga am du genn sa xel ben waxtu lol boko defé tamul nga ag ci yalla day nak ay maratib la yu kawé wali nak foko fekk faaw mag ci yalla mom koku ci yalla mu ndek wali xam nga wali ay xet lañ ay degré yu wut lañ ay maratib yu wut lañ ñu daye mi ko kon defana masna de boy joxe wut bi wa boy def wut bi mom bu la nexé nga tewlu li ngay wax xam nga tewlu mom gina boy jimbi di bu dugg ci biir wut bi mu da man tewlu amatut lo xam dañ nan ni la istihdar bi ñu wax mom fiko mangi cheikh ahmadou hasan ñom ñu wax moy ñëk lay tambali wëdd bi waye biir wëdd rek ma nga tawlu manam yi ngay wax comme man nga tawlu señ mag bi tam señ lool mo dara gënu ko ndax xam nga ruh ni ñuy communiquer non la bu sa xel dama jëm rek momit dal ni yigné dang ko wo téléphone mom dal duko yig dal ni tamlé tegg bëd te tegg bu mu la tegg bëd la im daal da ci ki wax ni ma ngi dina lool moy daq khawatir yu doy waré yoy manam tewlu gogou mo koy dak xeyta xalaat yu doy war yoy lay nak bo mané tewlu manam li ngay wax baxna bo tewlu serigne bi baxna bama ne teel rasulullahi baana yonente bi sun borom lépp loo teel daal loo xam ne génn di yàlla ko yonente bi ak diine ji rek baax na waaw sëñ kraa bisimila boobu mooy bu sa wedde bisimila dee murit gi moom bëgg doon amu ci loolu moom ci yeneen tarixa la bokk te itam lu yanu maanaa la itam ndax liñ dañuy wax ne benn malade ñaar mën ñu ko seq di ko faj xam la ñaar mën ñu seq benn malade di ko opéré ndox da nga yem ci benn médecin rek mu opéré la waaye bu bëggee ne médecin yëpp nañu opéré ndox xam nga loolu du sat xam nga daal ñu xam ne jàpp ne loolu mooy gën a gaaw fekk loolu mën laa fàtt moo tax ñoom dañuy bëgg ne teelu tarixa boobu dañuy bëgg mu yem ca sëriñ booba léegi nag man nga am ñëpp ñoom bëgguñu lu ñuy wax ziyaaratu axawiya ak mbokk yooyu bëgg waaye ziyaaratu istimdaad moom ci weneen wëll yi mu bokk ci tarixa bi loolu lañ aaye léegi loolu nag moom wuti nag suñ tarixa bi suñ tarixa bi amul loolu sëriñ bi ci wax na ne wasur xiyaar ulama wa saalixin wax dim humu lillahi jalla kulla xin wa waaw watlub duaahum wa min humu abadkum da tabarukin kum da tabarukin loolu mooy imdaad xam nga istimdaad mooy mën ngaa siyaar gaa yu baax yëpp ak foo leen mën a fekk ak fuñ mën a bokk ak luñ mën a nekk ku te booy gisee sax am na fu wax ne waa ma ahzabu laqtaab yi maanaam ah seen ahzab yeeg seen awlaad yi itam loo ci gis te am ci ndigal te mën ko jëfee dégg nga maanaam mën nga ko jëfee waaye nag di wax ne waxoon na feneen ne itam ne boo ko mënee boole sama wedd wii loolu nuurna àlla nuurin la waaye boo ko mënta boole nag yemal sama wedd wi ndax yee nekk yooyu yëpp muy wàtt fii nag ci yàlla maxuus nga kon nu taxaw noonu waaw Moussa Baal Asri mas na ko boole Moussa Baal Asri xam nga maxuus moom da nga koy jël ba noppi amaat ay ndolleen nag ndolleen yi Moussa Baal Asri moom ci la bokk xam nga wax day am digal kay da ci am yooyu yëpp day am digal xam nga Moussa Baal Asri moom suñ bee ko joxoon borom dal moo tax ne ko jox ko murid yi bu ma jëmul lettre bi xam nga daa mel day mel ne fa bërëb bañ ne la ko joxe ko nga xam ne moom loolu sëñ ba xëy na boobu mënta génn wala mu ne xel wa wala boo xëy na mu sorante wala muy ñaari bërëb loolu moom loolu ci lettre bi waaye ginnaaw nee na ko nga joxe ko nga xam ne ku koy jël da nga ñëw ci bërëb ndoor mu jox la loolu moo ne xamal ne kon ci ndigal lañ ko jëlee waaye ñaari wëdd yi bokkuñu wëddu maxuus moom mooy wëddu tariqa bi yéen ak mooy banqaas yi nga xam ne ak ay maanaam awdaat farciya da yooyu borom doolu ñu wax ne suñ fi jox na ko ñeen fukki wëdd ak benn loolu kon leneen doo mën a dolli ko rek leneen doo mën a dolli ko rek ci awraat yi moom loola moom ab murit moom leneen lu mën a dolli ko rek suñ boobu boobu nag mooy mujj dégg ndax mu am nga laaj déedéet yow moom bul bay laaj waxal waxal sa laaj
1: guddaay yu succès la bi ak gàttaay ndax loolu d'accord na connexion maanaam ci lim gën a gaaw
0: dee waa dégg du mu gën a gàtt ndax ci la connexion bi gën a leer nag xam nga du mu gën a gudd mën naa am jafe-jafe fenn te doog yi wel tewo gi fi ne bu maanaam bu guddee bu gudd mën naa bënn fenn xam nga bu gàtte na diggante si rek moom ci lay gën a leer maanaam moo tax boo gisee yoonu murit nag benn guddugu ci moom yoonu murit moom boo gisee silsile bi nga waxtaane jamono maanaam jataay bi weesu xam nga ñeen fukk lañ daanaka bakkat wu yàgg ci suñ boobu ñeen fukk lañ waaye nag bu dee ci suñu yoon yi moom rawti na yoonu suñ bu mujj wi nga xam ne tey mooy maxoos moom moom mënoo li ñett wala ñeent wala juróom téwul nag lu mu gudd téwul rek ba tey baax na ndax suñ bi am na ko wax ne lu cal na gudd itam bul sikk na yonente bi ñu ngi lay tegbat ka ca bopp ba mooy rasulullahi salaa sallam ak sëriñ bi ñu ngi lay tegbat ak adduna waaw waaw loolu moom bokk ma ne def nga ñett fan bu wér wér bu fekkee ne man da ngaa mën di woor altine ak alxames loolu jar ngay defaat yeneen ñett fan ndax loolu ëpp na ñett fan dañu liñ jublu mooy ci weer rek nga am ci ñett fan waaw njëga waaw sëñ bi day moonu digal nu yem ci mazhabu imam malik ngir imam malik loolu moom ndigal suñ tubaab la Cheikh Rahman sunu sëriñ bu baax bi nag am na tontu yoo xam ne man mii da ko tontu woon yaakaar naa ci yegg mu ngi tam ne di ajra wu naasi an iftaayi ajra wu maa la naari tontu boobu am na solo lool ci man ndax bu ma dama kalaal di xaw a dëgër fi waaye Cheikh Doum da jaa wax ne fi ne murit buy laaj sax beneen borom moom da ko war a laaj da ko war a xool ne ko man kat teel maanaam ci Malick laa bugg nga tontoo ma ci alol sey wax nako je amul borom xam yees yi di wax ci rajo ñom ñom dañu jax sa ngir yi xam nga amna ño xamne ngirum ahmad lañ lay wa imam ahmad ibn hanbal ñena ñu ngir dem ñom sa yele ñu lañ wax muro diggu ci rajo bi rek di deg li gay wax deer na la woone ki lim wax ni ngirum malik da nga dogo mara jël ci mom ngirum malik mom lolu alaykum bil malikiyya fa innaha mutahharatun munawwar xam nga ñak ngir lolu kenn ci borom xam yi magi da waxon kum ci don da wane khantaratu allah bi niyada manam faw nga nek ci ngir mom ku nekku ci ngir dam ku la wax ba jëlene ci ngir mi tam nan la sunna yo ci meneen ngir la jëlé rek da ñu sun ngir mi boy tan do dara gën ko deugal ndax malik moy ngirum moy serigne shafi'i shafi'i moy ngir serigne ahmad ibn hanbal ahmad hanbal moy serigne bukhari bukhari moy serigne muslim muslim moy serigne denga tirmidhi manam ka lañu jitté ngir moy malik dekkon bir madina munawara lamuy def serigne dara gën ko wër mo gëna wër lepp manam bu bëggante wër dara gën ko wër mata kon murid mum da waré ci ngirum malik mum wa khasside mum kep ko jang te deugal mo meuna la may ko aji seigne touba mum lol la japp waye jibul itam dafa am lu xam yeneen jeexit man sall ak jaayante seigne amna jeexiti bobu yo xane bu ko te wërdu ngi yépp lolu man am na ci xamna ci lu defa man jaayante lu am solo la li am solo moy nga jaayante ku jaayante ku jaayante seigne touba waye gis na ne taalluq bu fekke taalluq rek nga bëgg mom lolu xassidi yi mo wax deug yalla japp na ne kay ki ndax lolu ma lesso ko xex ci wëddu wëddu yi am taalluq fa yaxsuru bi xassidi wëddu xam wax nako wëddu yi day may taalluq ne ko ndal xassidi non ak bëgg seigne touba gu wër ak xitma lolu seigne mbacke bu soko wax yey ma sa ci xex ngirum xassidi yi suwak wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baye bu bi di ñew bu sawel ha dëgg ken duko bolé xalifa kan ken duko bolé loolu bu wëddu tamalé ba légui non la ñëwé manam di mom sëñu leuy dëgg na mo wax né ki dañ koy bolé ak yoy bu doon lool sax ken duko sañé bolé khatim da sëñu leuy wax né man nga ko bolé khafif man nga ko bolé kamil waye ñaar yé mom manam amul fenn fu wax né man nga ko bolé ndax lu ci wëddu bu wëddu la waxane fi da fay gëna tout da fay mu gëna yaatu rek da ngay jël benn bi rek waye mënu bolé ñaar yé السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بلو FM 106.0

defandiko def djel mo man ci defar man yi moyef di dundal walax ndian yi tax dom soso di dindi stress ci lu gawa gaw ak yeneen ndari yo xamne menestu ko lim dañ ngi koy ñaan naka nonu lepp lu ñeen yitte wo ci walu ñaan wala liste xaarat yu ñu deme wala ngeen soxla ci sunu garab gu bax geey di def djel wala ñi ci numéro yi muy 77 676 62 62 wala 76 481 98 59 mbir mi dal def jël la dang koy jël mu won la jëfam garab gu sel te woor la bax ci wër gi yaram day yok carton goor raxas deret ba mu set tay lek lo ba nga su mo gaaw ci reesalu ñam day te nga am stress doleel selil ye ci bir wërel yaram deugural yax ken gisul fi kemam def jël dang koy jël mu won la jëfam.

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaay yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokko len ak wa dina farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint am nañu ay collagène yu am solo lol am nañu café noir waye itam am nañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkk bu baax baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaawu am solo lol yep nak amna ñu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleurs fleurs yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm amna ci ay produits mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sam seen jur yeen say di am jafé jafé lek amna ñu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur yi dina ñu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da nga ra bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseut ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laaj ci bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaay yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow

0: waye itam dañuy def ay prévention
1: waye itam yemul fofu ndax yeen yi nga xamne da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamne buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkk bu baax baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamne bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar waye itam day fajaale itam say bëñ lool nak ci wadina farm rek nga ko mëna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamne ngir baykat yi la yeen yi nga xamne seen suuf dafa am jafé jafé wala bu ngeen baye muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamne da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am ay jafé jafé lool lepp wadina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamne su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen yi nga xamne da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamne bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax waye itam di faju walé bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da nga ra bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wadina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak

0: Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julit yi, bokk talib yi, ñi ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax. Santaat yàlla suñu borom bu baax am mbégte mu yaatu teewaat fii seen studio rajo benn FM 106.0. Maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di jégglu waaye di leen jéggal di siyaare Serigne Moustapha Mbacké suñu borom yokk aw fanam ak wérem ak manam tan ànd ko. Waaye maa ngi siyaar njabootu maam Cheikh Issa Dienne gépp jiital ci Serigne Cheikh Alim Dienne, Serigne Abdou Kébé Dienne, Serigne Sidy Dienne. Waaye maa ngi siyaar njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamb gépp jiital ci Serigne Amady Khady Fall. Waaye noonu lay siyaaree Serigne Fall Fall ak Serigne Moussa Fall Mbar nangu ndigal jëwriñu soppe lam Fall. Di siyaar na képp koo xam ne yaa ngi baaxoo déglu émission bii di xidmatul xadim jëm ci li nga xam ne mooy liggéey émission bii nga xam ne bépp daayira wala bépp kuréel boo xam ne soxla nga ñu dalal ci ñu la ciy bàyyi xel. Di nuyu bu baax ak siyaar borom kër gi Serigne Mortale Fall di ñaan suñu borom gën koo dolli kattan waaye dolli ko wér waaye dolli koom-koom. Kiñ jàkkaar lool di ndawlu sawar ñu koy wax Serigne Ndiaye ñu ngi koy nuyu di ko siyaare bu baax di ko ñaanal jàmm. Tey jii nag ngeen feggoo ak bàyyi Serigne Sarr moom Serigne Cheikh Saint Dienne jëwriñu kuréelu soppee lam Fall. Waaye ñu dalal ci nag jàmbaari l'islam Serigne Mahamadou Sey Touba Ndindi ñëpp xam ko ci xidma waaye ñëpp xam ko ci jàngale alxuraanu karim waaye ñëpp xam ko ci daayira yi waaye ñëpp xam ko ci soppee lam Fall. Tey jii Serigne Mahamadou Sey moom Serigne Dame Sey Touba Ndindi moom lañ dalal ci biir studio bi. Xam naa ko ni ma def mooy wàccee sama kàddu foofu jox Serigne Mahamadou Sey mu nuyoo mu dugg ci biir waxtaan wi. Serigne Mahamadou Sey maa ngi lay nuyu baax.
1: Salaamaaleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulilah waxduhu wa salaatu wa salaamu ala rasulillah. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikhul Khadim di ñaanal Serigne Moustapha mu yàgg fi lool ci wér di sant suñuy waajur waaye di sant booleem jullit yépp. Ginnaaw noonu nag ñu am mbégte bu baax ci Baye Serigne Sarr ci dalal gi nga xam ne dalal nañu ko ci benn FM ndax jëwriñu kër gi di Serigne Mortale Fall ak ndaw li ñu jàkkaarloo ndawu sawar Serigne Ndiaye. Noonu nag la ñuy siyaaree sama buntu wasila di Cheikh Mamadou Fadel moom Serigne Mahamoudan Diobbe waaye di siyaare suñ Cheikh mi ne ci njabootam njaboot ga ne ci bopba di siyaar Mame Rante Sali di siyaare mbooleem kilifa yépp rek di siyaare mbo soppe lam Fall yi nga xam si ne dañ fi dañ leen fay teewal ndax ñun dañoo bokk ci jëwriñ yi war ñu bokk ci ñu am ñu sas ñuy taxaw liggéey booba muy xidma. Kon émission bi bu dee xidma ñu jox ñu suñu wàll ñu ci sant yàlla di ñaan yàlla mu jàppale ñu ci ba lépp luñ ko sentu ci ñun rek yàlla nañu ko yàlla defal di sant mbooleem seen daara yépp nag. Kon Baye Serigne Sarr xam naa ñu taxaw na fa nuyoo bi.
0: Waa kay jërëjëf Serigne Mahamadou Sey nuyo bi amna solo noko bokk degendo gëna bi nga xamé né serigne mohammed sey nuyo no kaddu yi dengen ko mu jëm ci walu xidma wa jokkal wa ci serigne daara yi kon melne war bam nek du wenn war war wu yaatu ci la nek kon nong koy nuyu iko jaajeufal bax di sant nak sopp ilam fal yeb di len geureum ci liggey bi nga xamne ñu koy liggey ma legui rek xamna ne bën fay joge yekete ngu jotaay bi ngir di def daayira di kurel di jang waye dañe di waxtana lolu waxtu wu ne ñi ngi ci waye rawat na bisub alkhamis bu ne bokku nañ dajé ci benn borop waxtaan fa dajé la seen adiyé teunk fas yeen inshallah alkhamis bu délusé ñu dem geneen kër défé ko fa kon ki nga xamné tay moko ayé won di soono ndoyé ndoy ñu koy jaajeufal bu baax ci taxaw gi nga xamné taxaw wona ko liggéey bi waye rafetal gi ko gëna rafetal nit dañ ko ci nuyu diko ci siar diko ci jaajeufal bu baax di wax ni liggéey mom non rek nañ koy doxale sa buñu dajé lal sayen basan day am espace bo xamné moy dox ci digënté goor ñi ak jigéen ñi naka jekk non lañ koy doxé bu fekké luñu wara jox goor ñi sax goor koy jox goor ñi bu amé luñu wara jox soxna yi ci soxna yi kenn koy ñew jox ko soxna yi di sant bax soxna khadisa yi ak soxna ngom soxna am job ñew soxna ndey lay job waye ñi ngi sant ñepp ñi nga xamné ño ngal ko liggéey bu yag ba légui té téggu ñu seen tank kon ñooñu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax ba ci soxna Mariam Ndiaye soxna Assou Dien ñoom ñi nga xamne ñoom ñoo nek seen kanam ñi ngi leen di jaajeufal bu baax di jaajeufal ndaw yi nga xamne ay soxna lañ te boko xolé ay fukki at ak ñeen fukki at ak juroom japp ñaar fuk ñoy benn kurel bi benen kurel bi seen fukki at matagut benen kurel bi seen juroom benn at matagut ay kurelu kurel la yo xamne ñen ñu nek am na ñuy masel non lañ ko doxé mohammedon bo xolé ci goor ñi ñoom itam amna kurel bu jëk yëkëti moy kurel bi gëna souvé su yëkëti amna benn kurel bu cey top waye buñ daané né kurel bu mag nak soga jël suñ jëlé nak tassé tek timis jot ñu daldi julli timis def waxtaan soññenté ñaaxanté soga yëkëti ci taay bi kon nonu ñu daan doxé non lañu doxé ba légui kon damay waccé fof sama kaddu am ben laaj bo xamné dama koy laaj Serigne Mamadou Sey mi nga xamné no and liggéey bi té liggéey bi wax dëgg Yalla am ci war wo xamné mom moko sasso wo mom lañ ko sassé ak ku melni soxna Bintou Fall soxna Gonou Seck ñom ñi nga xamné amna lo xamné dañ ko sasso ci ay bis gune kon damay wacce sama kaddu dem Serigne Mamadou laaj ko Serigne Mamadou xam nga ne langami atangi ni
1: waaw
0: yo xamne ay simine bu nek wacce nañ kamil yore la aljuma nga jang ka khatmu bi defna lol leg mu yag de te yang ci baye xel bu bax lo lu yitte bari lo khat lu tank su waxtu su bay joté di nga jang khatmu bi kep ku bok ci liggey bi nga xamne Serigne Mamadou jang na khatmu nu bok wax Allahumma amin yalla nangu ñaan Serigne Mamadou
1: waaw gëna bu ñu ñëwaaté ñëw bu bes di wax né naka bay Serigne Sara waxé rek ndax lolu moko sos bu ñu tambalé li kurel gi ci la dajalé ndaw yi ñu xam seen mëna ñoo jang alcorane kurel gi mu dajalé ñom ñëpp kenn ku nekk am lu soso ci ñi diko jang ay bis gune rawatene bisu aljuma ñu leen bisu aljuma bu joté nak dañ ko fasiyene xadma waye nak bay serigne sar tan ma ci xamna ne sax matay moko waye ñu doylo ma ci waye suñu borom sutural nañu ci bañ ko tambalé ba légui amul ben aljuma bo xamne ne ñono bañ jëlal ko lool nak da melni batin mi ci ndax ku ne xamna ne ko rek bi muy tambali ndawal na lool waye ba fi mu toll ni de biñu mujjé dem poro biñu mujjé dem poroxan yakana mo sétlo juroom ñaari auto xawna ko mat ta juroom ñaari auto ay car nga ci ay auto yu ndaw nga ci waye teewut la ci nek ci ay ndaw ak mak man dama yëm ci ko rek li ci gëna yëm moy ndaw ñi ñoo ci gëna positif ndaw ñi buñu démé bu magal joté limu xat xat dañen togg bu paré bu dé poroxan dañen togg bu paré buñu toggé paré bu tok sant jot dinañ taxawat lalal basangi waccewat kamil bobu nga xamne dañ ko baxu aljuma jot duñ ko tardel ba biñu passé proxane defat nañ ko fi mu fa jogewat do ko dem nawel buñu demate nawel defat non ci barabu mam aswa ma aswalo mu fa jogewat do ko dem ngay lol na nga xamne dañuy xentu walé mbolem tank señ bi tank xentu gogu ñukoy xentu nak moy xidma ndax señ tuwa mo xamne buñu tege sirat ci kaw jahannama ba bindef yépp jax ba tit bu boba day dana am ku woté ak woté dal né ana ñi daan liggéel jami ayna ahlul khidma su boba nak ñoñu ñoy dal di juk dal di wuyu sun borom dal né len dugg len aljana yeen kenn du len régler kenn du len lijeenti dugg len kon lola khidma bobu nak bokku na ci li ñuy def chaque soir na ko reggu ñi dajale wër bu jot ñu ngi lan diko wajale magal yi nga xamne ni moy xew ci dekk bi rawatina magalu kazra djab waye rawatina magalu porxan rawatina yenen magal yi nga xamne ni day am moy magal gu maggi gan ni bu ñew ñu ngi di terto ak bu ñu boot di len terto di ñu bungé lool sax ma xamne kurel yépp war nañ ci baye xel ndax set do na ko wax na ñom day ligé bu ñu ligé ñepp lañ ko ligé ndax bu ñu xolé magal gu mag bu ñew bay serigne sar day faral di wax ne gan ñi bu ñu ñew dañ am yobul am lepp waye bu ñew ci dëkk bi ak magal gi ni muy xaté ak pass ni mu séré day gal ñi dañu dem bu mu jagg seen pass di jeex bu ñu ñibbi bu ñu magal ba ci suba ga dañu ñibbi nekk ci garage di fa fana naka yendu te boba am na ci ñoo xamne rus ñoo delu wat fañ dekkon waye ba serigne sar nak daf ci pexé daal nekkon ñu daan toggu ay ñam diko yobbu ci garage yi
2: deug la
1: lolu xam ngeen ne lolu nit ñu bari war nañ ko baye xel do mel nona
2: deug la
1: té lolu amna ci fënd bu ndax ku ñu wax keba sama dekk ndol néna ma lolu ngeen wax day deug la ndax té man amna sama gan go xantene dañ ma bañ magalé magal gi jaax bam démé ci garage dafa fanan ndax passam jaxna bama ko waté ñu bisil mu né ah man day lolu rusna ko li ngeen ñu téral ñu ci dekk bi li ngeen ñu defal lepp rusna ma delu wat ñewat fofa ngir ne dama amul luma lek wal nangam
2: deug la
1: kon lool nak nañ ci baye xel ndax lool day melni kon ayna bu jox la ndax ayna bu jox moy dañuy wax ne dafa am ab ben lepp ñu ben tull dafa rombon ab tollu dressé mu ngi dom tombe ret toll bi bu ko gisé daal di xewam lool ndax xif na bëgg dug ci toll bi fekk dañ ko barbar ñu xawa ndaw mu ngi ci xaj mu diko top di wër ba mujj yag ab xif japp ko fa bam daw ba mujj yag mu dal di jek ne patax dug ci bir fakh ma dem bam dugge ci bir tol bi nak dafa lek ba sour bim lekke ba sour nak ba biri fess ba yaram yu del ci wat mu bëgg genn nak yar xajatu ci bun bani lan lima ci wax nako leral mu bun dewe ba nga ci xajatu ci bun bani mu tourne wat nak sonnat wërat tol bi demat ba xif bam xifon
2: waw
1: non la xifate dal dawat dal xajatu fakh ma genn bam guéné nak di xol tol bi dan ah li moy ana bu jox xana li de kuko lek da ngay xifat lol li ma ci wax moy day am ñoo dañuy magal ci buñu ñew danañ lek danañ am ben danañ def lepp waye buñu ñibi am na ci ñoo ab xif lañu yobal ci garage yi am na ñoo dañuy fanan ci garage yi ndax boba ñi ñepp dañoy ñew ndo ay bis wala ab wër bëgg ñew ci dëkk bëgg ñibi te duñu mëna demando te nit ñi mom bu magal di jot dañuy mëna tertu magal gi lol waye bu magal gay jeex nak wax tawar ka dañuy bayandiko lool nak bay serigne sa nek na ci lool
2: jerejeuf serigne mahamoudou ñi ngi lay jaajeeful bu baax
0: xamna xaw rek dama delu wat ci gannaaw ngir lool nga do wax legui ni wax du yalla amna solo trop trop bu mu ko deglu dal ni mu ko degge xamna laaj bima ci toftal modi ne kon joglu len rek dem poroxam di wondelu ak wareelu da ngeen di wajal ay ñam yo xamne da ngeen koy joxe ujaaji waye wajalale ab kamil
1: wajalale
0: yobale ko nga xamne nga xamne kamil biñu yobale sa buñu deme ba togañ ba joxe añ ba nopi tok bu tok san joté ñu lalat ba señi defaraat ko jankan wacce ko jang xatmu bi soga del wat yeen yité té melni bu mo déggé sa waxit non lañuy def nawel ci kanam sëriñ bi
1: waaw dëgg la
0: sëriñ bi day ñew ñu bok tok jang kamil bi waye ñen ñi itam dañuy tok fele di yëk seen xassaay soxna yi gëna bi ñu siaré bo nopi ñom ñu yor seen cruise kon lool def melna am solo dé
1: waaw ndol nga ko waxé yoonu ndeuk wa ndeuk dem nawel bobo sama wajur ngeen andalon may dam se ñi ñaan yalla yalla yok leeram
0: allah momin
1: ndax bokkoli sax suñu dugg ci soppe yi mom mo ci nekkon waaw way bam dewe
0: señ dam sey
1: bay dam sey bam dewe ba nga xantene aw yaram moyetu ko muy demaka mu dama ñenne
0: ba dam na ma jël mbokk mi inshallah ndax melene bobu leg mi ngi wote mbokk mu salam alaykum Salam alaykum. Ku ba ko ngum? Allo? Bismillah.
2: Allo?
0: Wa ma lay deg de.
2: Man ko na awu ñaan xurum baake.
0: So na awu ñaan tuba xurum baake. So da wona nga def? Nak wa kër gi? Ana bak xurum baake. Alhamdulillah
2: tabarakallah ma dama tere dugui
0: wa det ma tay feñelu si yene mana nek
2: ah
0: wa bismillah ñi ngi lay deglu
2: ah ñu ngi ciare
0: ba kessal alhamdulillah
2: wa ñu ngi dajju fa bu baakha ba
0: alhamdulillah tabarakallah ñu
2: ñu ko ci palaati bi
0: ci mohammed ousse mohammed ousse
2: ñu ko ñu fay lo ci ciare
0: ñi lay say bu baakha ba
2: Allah ta'ala
0: Jangan lupa like, share, dan subscribe.
1: kon bay serigne sar
3: Ah, ci yaré nak mo wone sonu xel sé ñom ñepp bayuma kenn ñepp
4: la ngi dégg
3: wa sey mamadou sey mamadou ma ngi koy siar bu baaxa baax diko ñaal tax ni mam ñukoy téwlu
1: Amin. Danaka dañuy dajalé nak duñ ko denc ndax luñ dajalé rek dañ koy defal ci liggéey bi
0: non amna yow mbokk mu yëngu ma dalal ko assalamu alaykum xamna lay jaar fim jaaroon légui rek dafa gennat way fim jaar na fi jaaraat rek bu fi jaaraat na ma déggenté inshallah wa bismillah assalamu alaykum Similar.
3: Okay, Serigne Dia.
0: Ko ak Serigne Birum.
3: Wa ala Serigne.
0: Yo ko sa kaddu.
3: Ah, Serigne.
0: Waaw.
3: Na la def sar.
0: Ni sa ba kogu?
3: Malik Cham.
1: Ba Malik.
0: Ah, wa wax la Mohamed Ansi.
1: Ba Malik Cham, ni ñu jaar ba. Cham, Cham.
3: Assalamu alaykum Serigne.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
0: Naka yo ko sa kaddu, yo ko sa
1: kaddu. Malik Ba Malik, ni ñu jaar ba.
3: Nono ko xali gana.
1: Ana wa tuba ndigal
3: ñu jam baax
1: ñu ne no baax di leer ziar baax
3: alhamdullilah tabarakallah tabarakallah
1: waaw di am bëkk bu baax té ñu téy
3: ah tabarakallah ma sha Allah yow ñu yëf di mo tabarakallah
1: alhamdullilah ma sha Allah jërëjëf
3: waaw yalla yok fa ñu rek yok xewli
1: waaw koy jërëjëf jërëjëf ñu ngi neen wa jaaka ji yëppit ndax bokku na ci bilal yi noddu kat jaaka ji moko magam di baye tala cham di nuyu té mi sëñ dala gardé moy baye basiru ñang ñu mom duñ ko nuy bax di ko siaré kon non ñu waxone liggéey bu ñu liggéey di joxe aw ñam
0: wa
1: ci señtu ba dafa waxone
0: dafa genn ma dalal ki won era genn assalamu alaykum
4: assalamu wa rahmatullah
0: wa faaw
1: imam malik
4: ba ilimu
0: raja garaj bi de
4: nga degele ba ilimu tuwa
1: ba ni ñi siaré ba
0: bay bi dem
1: iliman bu
4: iliman
1: oustad imam bu
4: boko nak day kenn ci ñun wax deug yalla
1: walaay
4: it sunu rak jo xassus rek ci ñun te ma sha Allah ta mat ñu wet gu ne
0: walaay
4: wax deug yalla sant na ñepp baay mohammed ñu ne da bax
0: yalla yaa
1: jërëjëf
4: wax deug yalla def na mëno xamni way mo tax day ni mu japp na ko nu ma jëppul kenn
1: walaay
4: deug ku bax la ya kana fa mu dëkk xam nañ ko
0: deug
4: ma nga fay tawul islam ma nga fay jangal ndonga ma ngay mo taxaw na islam taxaw na dine fanu gudre lañ ko ñaan and ak wër
0: yalla ko yalla def
1: kon imam
4: wa yow tam jaajeef ñu lay jaajeefal ci émission bi ñi amna solo lol wala dina dundal mbokk dina dundal xami gi dina dundal yoon
1: deug la
4: lepp la geel señ touba la geel islam la
0: señ touba kep rek dong
4: waaw señ touba moy l'islam kay mom ben mom la xeyon wuti ci mom la andi baatu la ilaha illallah yobbo delo ci ko wallahi mota mu fesse ni fo deg ñangay ci kar la ilaha illallah da xol di dalé ba bi sikri la tatma'inul qulub man señ bi mom l'islam la tukki lon mom la ñibisé waaw motax buñu ko jaabu ni mana kenn ku ne warna saka wa ñun wa mouride jirit bu ne warna ci taxaway rawte na ñun mouride
1: deug
4: na de moom fenn fu ne a taxaw na fa julli
1: deug
4: na julli ci geej julli ci kasso julli ci bir dar
0: te bu julli ñaan na fa
4: waaw koor na fo xamni ci danaka kuñ fa yobbon yaakaar nga tal leena lutu woor
1: deug na de
4: masala bind fay téré wasal
1: deug na
4: yalla nko yalla fayal rek
0: allahumma amin amin
4: yeen ñu nekk ci war wi it la ma ñaan am nañ yaakaati ndax nanguna
1: deug la
4: si na fajal ma aaji ñi xam ñoo sax di ma la geel loola
1: yeen nga ci
4: alhamdulillah sa xitma rek mo am solo te xam nga yoon yépp ci islam ay xitma mum señ bi moko xoti mune khadim mustafa al khitma wa kon nañ le bayna xamna ni ñeneen nga ci gannaaw
5: waaw mu ngi ni bo yoro ci ko mi jaay ni jett yoon ñu ko muta tabbi
4: kon alhamdulillah jazakumullah
5: khair man nga ko fi ma jël ko coupé
1: waaw
5: bismillah assalam alaykum
6: wa alaykum
5: salam sona mi jaay
6: ah bati
5: jaay na nga def
6: man ci rek xar
5: nala
6: ah
5: bati kal
6: na ngeen def
5: sante yalla
6: ah may deglu ni soobi da bu wax deug yalla ah na daal neex na jaar na yoon ma sha Allah
1: ma sha Allah
6: ci fama dal mom ni de ni ko di bu wax deug yalla neex li ko di waxtaat ni yoobu
5: tarkal
6: na deug non la de non la koy defee wax deug yalla
5: ni sante
1: ci def
6: ana señ mama da
1: ma la deug sama sante ñay ñay ñay jam rek
6: Alhamdulillah.
5: Ma rek coupel dafa am ku ne ci won coupel
6: wa
5: coupel assalam alaykum assalam alaykum
7: wa
5: ku wax kokum
7: bay sey
5: jenn sang
7: goru sey
5: tuba lom ko
7: tuba lom ko
5: sey bay goru
7: sey
5: sey
7: sant di ñaan yalla rek yalla da jëwul kanam
1: Amin.
5: Amin ya, sis.
7: Wah, baik. Yang dimbeli wah alam gede.
1: Walau itu gede.
5: Alhamdulillah, ya Allah.
7: Lebih dimbeli lebih perut.
1: Lebih gede.
7: Lagi apa? Wah, tak jalan menunggu masa terasa terkejut geger.
1: Walau itu gede. Gede.
7: Ger. Lepp lo xamantene non non koy bëgg ci Serigne Touba rek diko am gina yalla ci yow ñu koy jaarale
1: walaay deug la alhamdullah mat nako de
7: da bi bi bi Touba lin am ci Serigne Touba gina yalla ya tax do am ko ci
5: yalla ya
7: amin ni fekke
5: ta nga fekk lepp
7: dahlal
5: njabor gi
7: ta njabor gi yep fat la ne gërëm
5: alhamdullilah tarka
1: jëf
7: ndax gonay def nga ci ñoom lo xamanteni wax deug yalla mën lu may sant la rek
1: alhamdullilah
5: tarka
7: sama yi def ci ñoom lo xamne wax deug yalla ak dalu la ndax ko xamanteni
5: tarka
7: dañu jox ciir dal le Serigne Touba le Serigne Touba soxla ci doomu adama yi yalla soxla ko ci doomu adama yi mom ngay def ci doomu adama yi
1: yalla ya deug la wax
7: ndax ken amul gën yeg rek am solo
5: deug la tawakkal
7: ak deureum amul gën dara yeg rek am nañ nit ki dal bu la yegge ko yekko dëgël ci la dëgël ci ko dara
5: yalla rek tawakkal
7: da bay sey yalla nu ñu yalla boole yek
5: allahumma amin nu bok
7: yalla nu ñu yalla boole yek
5: amin nu bok ñep
7: da dal ñu wa alam gri sant
1: na ma sha Allah
5: may sant na de Salaamaaleykum.
8: salamaleekum bassel
5: yenn sang
8: noy def
5: sante yalla koku
8: koku am ngay
5: am ngay mo delu am ngay na nga def
8: wa ma de ci war kay
5: wa ma nga def
8: wa lima xam ci mama dañ sey rek la bëgg na ségal ko
5: muy lan
8: wa ndax da dal mama dañ sey amna bi ya amna ségit té alalam ni bu ko bolé kenn
5: deug la
1: dina def
8: wa té wa ko di ñepp ko jox té ndax jikko
5: And
8: yalla nga fi yaglo ñatu ñu ci
5: amin bokk
8: amin la xé wax deug yalla yoonu señtu ba mom yaangi ci liggéey bu baax ci fo deul ni
5: alhamdulillah alhamdulillah
8: wa té wax deug yalla baax nga lool
5: bëgg
8: nga nit amuy
5: barkalu
8: waaw ndax comme ñoo ko ay man soppé lam fal yi baada momu ci dugulo
5: waaw si waaw.

0: ci kaw ligne bi waye xamna bu ne saara ñu dal ko mama dañ deg nga wa ndindi yépp li ñu sédé melna yaakaana do fa gan teet xam nga fa amna lo xeq ñom waye dafa melne lima la waxan sey cheikh ñewut waye amna keneen ko dugg ci ñu dal ko bakum assalamu alaykum ku bax koku
1: ede abdourahman lañ koy wax bakum seigne mohammedan
2: abdourahman ngi lan neul yaay seigne serigne de
1: ñi ngi lay ziaré bakku ñi ngi lay ziaré tay
2: ñu ko sal ñi lay di ziaré
1: di ziaré wa ben fm ñep di la ñaanal jamm ak salam
2: ñu ngi fay no def
1: ba yaay di jamm content nañ lool wa deug yaalla ci waxtaan bi
2: ñu yaalla na mëno yaalla yaalla na mëno
1: ata la yaalla yaara doole xam xam bi
2: allahumma amin allahumma amin
1: yaalla yaalla ko dar fan bi
2: ana bay mbay ñom
1: I am not sure if you are a good person. Ba tal ñu jublu moy ñi gëna soufé gëna xam
2: dëgg la
1: da nak rari ke to yoy ñu nak rek bootulé ko manam du tok jotaay dal ñu taw na ne tek rek
2: dëgg la
1: ko toogé ra dana jima gëné xam xam gëdaara ko jërëjëf lu mu gatt gatt nak ñu ko tay mo rek ba waxé danaka fu ndaj me amé rek ci mbokk yi moy kër baay ngaay wala fu mëna doone dañ ko jox kaddu gëna xam borom kaddu gu leer te xam xam bi xam xam ni man mo danaka ko do daawr di wax
2: deug la dax rek
1: yéne non mag ñun ñi di sama mag ju baax jo xamne ñu taxam nañ ko baax
2: deug la jëri jëf
1: di ko am di xam xam dara nak mu déplacé ay kilomètre yu bari bari té limi wax mom xam nako man xam nako
2: deug la dax rek
1: ñi bari bi doy di ñaanal señ goor nga daan rakam la ñi ngi fofu ci ñi yor dara
2: deug la
1: ma metti borom taxawu
2: deug la
1: te doore ko sutural di ñaanal soxnaam soofu soxna noxe
2: deug la
1: ci borom doole ko sutural ma met yéra yéra do na ñu tan fay ñun fami ngraané nak fami sey ak fami kébé ak fami djop am ñu tan fay dalim wa de lo xal la
2: dëgg
1: ko ram sam leen def ko yew yaatu mo def ko ay radio ko ay télé yu bari yu kenn xamul lu mu tollu té lepp barké la dama ma daan yow dé xam nga né fu tollu fu xalé ci yow
2: dëgg
1: na dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg
2: dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg
1: ko mag le daay wax deug yalla ñeñu ta ragal nañ mo lor ñu nax boy bayam
2: deug na jërëjëf
1: ak matam ak fulla xéram
2: jërëjëf
1: lo xew ci mbokk bu mëna doon tay maama dana fa téen ko ñëlo ci mo rek le wax nonu da wax tour defa me
2: deug
1: na xamna bu ñepp mëron mom dana gëna bax dox lu metti metti lu mu xat xat dana dem lu metti metti lu mu xat xat dana dem te bu démé ñepp xamné ñona ni ñaanal sax bi ñepp baye ñay ngir na xal mo ci mak suñu borom baye kesse te wëral ko ak mboolen ay rakam ak mag mag ak ay xami bi lepp dal baye wuñ kenn
2: Allahu
1: Akbar yow suñu moorke mo xamna dañ nekk bo duggé dañ la may ciép waye bu won doon dugg
2: jere jere
1: ay natante yalla
2: alhamdullilah
1: jere ngeen jere jere
2: ab suñu dal la momit danaka mi ngi
0: jere jere ñu koy jaay ku baax mo do def na koku am nga xam nga ko baaxa baax
2: waaw mom moy magu sama soxna ñoomit dañu liñu wax ci man lepp ci ñom la nek
0: ndeesam
2: waaw ñu leen di ñaanal baax di ñaanal wa ko suñu ñum dagal lepp
0: waaw
2: ndeesam ñu ci fof lañ bok
0: waaw
2: di siar mbolem auditeur ñu xantene jaar na ñu bëgg neew ñepp xana xam nañ xatna lool ñu xatna waye ku ci nek ni ngi djeglu ko jënd kër dem ba para waran bu gëna dugg ci émission bu mu dugg
0: deug la
2: ñu xamné du suñu ciobare waye ñu ko ci ñaanal di ñaanal diko sant bu baax diko gëreum xamné ñek nañ ko waye ba serigne su fekke kenn dugg dañu tambul won ci liggéey bi nga xamné mom lañ nekkon
0: waaw
2: moy ci walu di joxe ñam te Seigne Touba waxon li ne ci joxagnam
0: waaw
2: munewon wala khumatun tazuddu badna ja'in afdalu min bilay afdalu min bilay alfa jami' ndax dafa newon ben tibu ñam nga jox ko ku xif mo gëna suñu borom nga tabal ko tabaxal ko jinné jak ben tibu ñam nga fekk ku xif nga jox ko ko mu lek ba sur mo gëna suñu borom nga tabaxal ko jinné jak te legi gis nañ ni li ñor dañ ko joxat jam yalla yi ñu diko xewlo rawati na moy suñu démé ba noru am suñu démé ba xantene nit ñi soxla nañ ko fekk nit ñi gëna soxla moy yoy ma dundon leg rek ndax non nga ko waxe buñu tollu ci nawel barab ba ñu fa ñëk dem bobu ay kanya fa dekkon ak ay janax waye sen idrissa ñu koy ñaan yalla nga yalla fa guddul fa nam
0: amin
2: mom bamu gisé na soppé l'enfant dañ fa jaar gis na ñi ñew ni ci la daal di ñew sakku laaj na dafa bëgg yassat barab bi fekk am na ñu fa mësa jaar waye amu gën ci digal mom nañu jox ko ne ko yow amu ci digal bamu ko defraté bobu ak legi day ñun wëtatu fa sa buñuy dem dañu mel magal porxan li kilifa gi waxal neena moy buntu porxan nawel moy buntu porxan soxna aswal moy buntu soxna jaara waye fi mu toll danaka buñ magal porxan jotté da nga nan magal porxan gi fofal far ci buñuy dem ak buñuy yebisi ndax lola leer yi di nekk ndax ku ne xamne soxna aswal limu def ci soxna jaara nit danaka la Seigne Touba am lepp mané yo xamné mamam joju soxna aswala té sindi digi nga da ko bindu fofu la bindé sindi digi té wax nañ né sindi digi dafa nékkon téré bo xamné dafa reyon appu kamel sa bu né su xey diko jang mamam aswala diko jang ci né nak Seigne Touba daal nako mam daal di bindu sindi digi daal ko jox nako mam dé ko jang
0: dama fi am
2: waaw
0: ma dalal mbokk mom assalamu alaykum ku ba ko
1: wallahi lazim
0: deug
1: la ta sawar ci nak lool nak wax deug yalla
2: deug la seigne modou
1: ah wax deug jende ñong koy ñaanal baaxa baax
0: yalla nangu
1: ñaan yalla yalla yokul xalam bu baaxa baaxa baax yaruna amna njang amna talibé
0: deug la
1: wallahi lazim ñong koy ñaanal baaxa baaxa baax di la ñaanal yow mom tamit
0: barka
1: ndax yow mom manam da ngay ko baax ko xamanteni yow tamit manam ay bëgg na xam xam kep ngay dal
2: deug la
1: kon nak ñu ngi ñaan yalla yalla yagale fi lool te nga wër ci barke Seigne Touba
0: amin bok amin
1: waaw baaw jox ma da Seigne Mamad lan
2: ñu ko rek Seigne Modou Kébé
1: waaw Seigne Mamad
2: Kébé ñi ziar Kébé
1: ñoo lay ziar de
2: ñu ko salika
1: ci la ñaanal xew rek
2: yalla ñu ko yalla
1: bolé ci kaw kanam rek nak
2: yalla ñu ko yalla bolé
1: wallahi da maam nak a baax lool
2: da ngeen yene baax yeen
1: ko yalla waaw toy wat
2: yene baax yene
1: waaw on dal mom ñu ngi ñaanal yalla na yalla guddé sama fan
0: amin amin
1: té lepp lo bëgg dal ci xam xam dal mom yalla na yalla defal lu kawé sa jor
0: allah amin
1: ci barki ci yawul khadim
0: amin amin
1: ye ye jëf na leen di ñaanal baax baax ñepp kep ko xana yaangi diglu radio bi dal boole na li ci ñaan gi
2: allah amin bokk amin
1: barki ci yawul khadim
0: jere amna ku na ci leen bi
1: waaw
0: mo ko piñu dalal ko na mene serigne ci yow kan mo ne ci ligne bi assalamu alaykum
3: wa alaykum salam bay serigne
0: yow kan nga def
3: ah man de ba nga ubbe ba legi ma nga jëm
0: ñi jéggul gis na la fi lu bare way ligne bi xat
3: wa ba nga ubbe ba legi ma nga jëm de
0: ligne bi xat de gis na lu bare wax na ko mo mo don sax
2: wa na deug
3: wa
0: way nak yow mo bu la neex sax baye dugg ndax gëna ñu ngi lay duggal
3: waaw
0: yalla ken duggul won nga mer way graaw ñu ngi lay duggal dal
3: alhamdullilah rabbil alamin waxo ba ko ci duggal
0: di kim tanu suñu borom la
3: waaw waxo na ci suba dal ko tolni señ mohammed dal buñ ko woyé ci reñ bi nañ xamne ñewal nañu fa waaw nañ xamne ñewal nañu fa momit na yek ne ñun ñi mu fa jol ñu koy bayyi xel
2: waaw deug na day jax kon
3: dal lool nak la koy waral moy
0: ndeysan tarkal
3: bam bi fi toge ñu wo ko bam yegg ne ñong koy baye xel
2: waaw deug
3: la waxon ci suba
2: deug la
3: ba ñong koy sant baax baax te du ko ñaanal sun borom def ko moy mag
2: amin
3: te du moy magum l'islam li taxaway bi mu am ci l'islam yalla nako ci yalla fay lu ko ñortam
0: allahumma amin
3: bi nga xamne mom lay liggey ci pakof serigne touba bi te serigne touba wax ne kep ko ko fay liggey ma yor sa tay ma yor sa ëlëk yalla nako yoral tay ma ka leggam
0: way yalla nante bokk way
3: barke serigne touba
0: amin
3: non dal son xol set na ci mom guuy
0: alhamdullah
3: son tel dal na ci mom
0: alhamdullah
3: yalla yalla barkelal ko
0: mané fel nak amna kuy wor ci alom ga de
3: waaw deug la tay li
0: waaw kay jeureujeuf serigne cheikhou kan ñing koy jaajeufal baax melni bimu genné rek son antuxuma ci alom ga dugg ci na ante ñing lay siar
4: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam
4: serigne sam ñong lay siar bu baax
0: mo na yelu siar bu mbar lool
4: di la jaajeufal
0: alhamdullah
4: ni rafet lo émission bi
0: les gens barkalo
4: di siar kep ko xamne rek yaaji deglu benno fm di siar sa gan gog nga dalon ni serigne mahmadan sey ñong koy siar bu baax di ko jaajeufal
0: barkalo
4: di rafet lu tam teewa bi waxne ma sha Allah nat na matala na waxtan yi amna solo lol amati na solo sax nak lay wax
0: barkallah
4: seigne mahmadan sey mom meunuñu ko fay waye te meunuñu la fay
0: barkallah
4: ba ñim ñi ke di ñi jangale xatma bi ci groupe soppe lamp sal bi rek man sa su ne dama koy tewlu bo mu jeex tak mara di kefli rayo waye ma sha Allah yalla na jammam yag mo kep ko ko yene
2: amin bok
4: yow ñi la ñaanal sa borom yalla yagal la lol ci sun kanam
0: amin
4: yag ci sa ginnaw
0: amin
4: borom raja bi tam ñu diko jaajeufal bu baax
2: sama
4: taala faal diko ñaanal jamm ak yiow rek
0: amin
4: ak boole mu jilit muy deglu raja
0: ndawlu sawar ngi fi de serigne jaay
4: Serigne Ndiaye ndawlu sawar ñong koy siyar bu baax mo bitt ko jaajeuf
0: Issam ngi lay deg
4: diko wax ne ma sha Allah ñongi jaajeufal ñepp dal kep koy deglu émission bi rek ñong lay jaajeufal bu baax
0: barkal barkal
4: wax ne ma sha Allah neexna torop
0: alhamdullah barkal
2: amen wax ay ñi
0: jeureujeuf fi tol ni melne buma day xol da melne ben minute mo fi dess ngir waxtu bi jeex tak waye ñongi siar ñepp nak Serigne Mahmad da mel émission bi buma xolé li tab ci bi sëre mënu ñu dugg ci lepp
2: waaw dëgg
0: lepp na sa japp na né dañ la bayyi xel
2: ah dañ ñoo bayyi xel
0: bayyi gën la bayyi xel ma ngi gis légui birum sék chef de quartier muy tab ci légui momit waye waxtu la jeex waye xamna buñu ñëwul ben sim ndax sax ñu dalal ko waye mamu daal na nga xamne niko baye cheikhou kan waxe non rek la
2: deug la de
0: bi yegge ne da nga tew ci studio benno fm ñepp nar baye xel émission bi
2: deug la
0: gëna biñ ko baye xel baye na xel bu baaxit jëf yi ngay jëf ci biir liggey bi
2: deug la
0: ndax gis nañ ne li ëpp solo moy donte magal la wala fenen su fekente ñam ye baxna rafet na neex na yit ki cham ki moy ki nga xamne yalla suñu borom bo dafa dogal mu wacc liggey ñu fay jang alcorane ak qasayd ko ke mum nako wuur ne ñako fa def lañ fa def dara upput solo lool
2: deug la
0: kon dañ la jaajeufal baax ci liggey bu démé non ndax gis nañ waxtu né dal ni nga xamné non nga ci doxé kon lepp lo xamné li ñi ngi koy def rek bayyi nañ xel bu baaxa baax kon dañ lay jaajeufal baax melé man nga sax jaari fofu taggo ndax émission bi jeexna
2: waaw
0: émission bi jeexna
2: kon ñu wat di wax né jëna nga def mbokk yo xamné bëggu ñu ñëw ci mu ñëw di sante mbolam ñu jaar ci biir ñepp di sante mbolam soppé yi waye di sante timit ñu bokkal ay kurel ndax ñu bokké kurel lamb fall non lañ bokkati yenen kurel rabitatul quran muy nekk nindi señu war ci jité ko ak ihdi jamiina bi nga né iliman bu mu fi nekkon mo woté légui ak at ittihad bi nga ne papa mako rekaw moko jité ñoy di mbolo yo xamanteni ñomit diiné da nga leen ñor té danaka mëna ñu xamné liñuy rot sa bo nekké ci ñom rek da nga ca doliko ak talibé wala bok da nga xam ni mbolo di doxé nga man ko yubat sa mbolo ñoy ñep ñu leen di sante di leen gërëm di leen ñaanal di ñaanal suñu wajur non tamit lañuy ñaanalé képp ko xamanteni rek amul na ñeen ci ñom ñu ngi koy ñaanal ñu nit di la ñaanal bay serigne sar bay cheikhou kan ñom non tamit lañuy santé di gërëm suñu wasila ni ngi ko waxé won di serigne fallu dooral bi fi nek di serigne mahmoud dan ndjay ndjaxay di ñu mbolem wa daal bu yëpp rek daaira salah kon bay serigne sar di ñu amul ñene wax ko danaka lepp mënu ñu ko wax sax ndax waxtu xawa xat waya nene bu no yoon jeexul wax sel du jeex kon legi xamna inshallah benen yoon rek dinañ ci fexé ba gëna yaatalat képp ko xamanteni tim amana ñu yéne war la tuddu ci tuddu na tim ñu koy jéggulu di sant yalla di gërëm ñun di wax innal hamdulillahi nahmadu wa salatu wa salamu ala rasulillah kon ñu sant wa salamu alaykum wa rahmatullah
0: wa ka jërëjëf serigne mahmoudou cissé ñi ngi lay jaajëfal bu baax fi seen radio benno fm 106.0 ci kaddu gi bay serigne sar mom serigne cheikh sa diène fego ak serigne mahmoudou sey wa jakarlo ak serigne ay ndawlu sawor ci bir studio bi di jaajeful baax serigne mortal fall di ñaan suñu borom yok ay atam bam bari lool waye lepp nak nand ak wër ta and ak yor ñi fi wote nak xawna sakkan mënuma lim ñepp wax di yalla ñu mako jéggal ndax li fi wote sakkan na lool ndax ñen ñu sax ñi ngi dëkk Touba Ndindi bo xawma leen waye serigne mahmoud en sey mom xamna len waye bokku na ci sohna awañan touba khourou mbake wote na fi serigne cheikhou kan touba beto wote na fi serigne sohna ngom wote na fi waye suñu jeewriñ jambar ji tam wote na fi muy serigne gore cissé touba alomga mom itam wote na fi sohna sora sar wote na fi difi wote dal bari na wax deug yalla xeyna mënuñu leen top lepp ndax binduñu ko won waye ñi nga xamne jënd nañ seen crédit bëggona and ñun ci biir innocent bi ta suñu borom dogal na tabisu mu nit ñoy ñoo ngi leen di jaajeufal bu baax nangul nañ leen seen yene ak seen passe-passe kon niñ ko waxe rek niko mohammed sey waxe rek yoon mom bu jeexul wax sul du jeex kon daal ngeen di ñu bayyi xel seen fréquence 106.0 benno fm ñepp xamna serigne ndjay dama téggal jéngal sax ma and ak mom bu ngeen bay ci xel bu baaxa baax képp ko am communiqué
5: ñu ngi jéglu wax ak benn film
0: ci lu melé ab tagge wala en premier jokko ak bay serigne sar inshallah soppé yépp bëgg na ak am di jamm yépp ñu wañu ko nak ñun ñepp ñu bokk benno fm ñu benno ci kon ma ngi leen di nuyu ma ngi leen siaré ma ngi leen di jaajeufal di leen ñaanal jamm sant na ñep gërem na ñep yalla yalla suñu borom boole defal nu jamm maynu gudi jamm tém nu ñëndo ci bëcëk bi yalla nu ko fanane serigne jaay say micro say invité ak say togu jëre jëfëti